0: Janet, di magparadit, tatibaan mapaknit.
1: M-O-R! Ang firme na!
2: Mga DJs na makulit,
1: tugtugang malupet, bongga!
2: Sa umaga!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isa gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Unsa naman ang taon na imong nilutuan, yaya? Nagkaway lamit naman na kadugay. Ano imong sudan pating tabanga? Way asin? Astang tabanga, wak nagay lamit. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuluto. Unsa naman ang taon ka, ay? Tanawa na imong giluto, mura naglamaw. Ganahan pa ba ka mukaw na niya, ha? Ganahan pa ba ka? Way lamit! Pah! Purya ka ba?
3: Mangkanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imong mang asawa.
2: Mau ba? Mau ni sultan, mau ni nilutuan sa akong asawa. Lamay kay ni, tabag, walay lasa, para layo ta sakit-sakit ni. Para healthy kay ta. Ingo na ni dapat ka maglutong sundan sunod, yaya ha. Iban ina, kanang murag itsura nga, murag lamaw, pero dili di ay. Lamay kayo imong kaunod. Muna ikaw, ato kasi imong mam ha, pagpatulo pa nito gubang resipi para makakaton ka ha.

0: aga nga akong na mangakig ako sa imo. Way kagabalo saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, may lang da. Gapang limpyo na lang ko sa inuduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatapna sang kakig mo sa akon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sa inuduro.
0: Ay ba, perte.
2: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.
3: Ikaw, kung kiss ah, assuming, kung kiss ah, tanga.
4: Bow! What the?
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pagkalamis akong tulog kagabi. Lamay pa dyan kayo mahigop ng akong init kayong kapidre sa among balkon eh. Ah, padama init ay napaso ang akong nila.
3: Pasuliyap-suliyap ka kakuwari.
2: Manamay. Among silingan nga gwapa kaya bagong border sa pikas. Nanghalay siyang kwaknet. Karo di kayo ng labagi, di ba? Bisolo din sa silang balay. Operation! Scout Ranger! Kamangon ako na iyang kwaknit. Ako na, para gasihag. Gasihag saan daw ang kwaknit. Murag wapagin ba aking laban eh. Balikan na siguro ni Kikika na minaligo sa banyo. Ayan, waong ko na niya. Ay, pagkalabas sa baho. Natambalan nyo lang akong sinusitis. Pagkahubot na lang yun ang dalaga. Asa man ako, isok-sok lang ako sa akong bulsa. Ano yan?
4: Kanor?
2: Panamay, ang akong ugangan.
4: Nga nung imo man lang isok-sok sa imong bulsa ang akong pante? Kitanong ko ba? Ha? Nara ko na imo sumulikod. Samtang imo nang giayo-ayo kuyamos ng akong pante niya. O niya, humot? Ha? Ha?
2: Ay, ma, padamay. Wala ma, oy. Ako lang gihipos ma kay uso na bang kawat o pante din sa itong lugar. Mas lison ba kung madali na igiwan na kay sulubon. Mas labang delikado.
4: Ay, natakanor. Gusto siya na ikaanin pante nga way laba, ha?
2: Ma, bahaya ma.
4: Ani, aum-uman eh.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Madalas kong iniisip, lahat ng bilihin, mahal.
2: Ouch!
1: Tapos bigla kong na-realize, kaya pala, mahirap lang ako.
2: Nye!
3: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ambot ba ito, Chip, kaya checkpoint ninyo? Nandiyan mo'y makuha sa akong bulsa. Ambot nga ano na?
2: Dali, bebe. Malditong yung kahadi na kakalingkawas ka ron. Katulo na ka nasakpan, ha? Dali, dali, dali. Katulo na ka nasakpan. Wa pa ka na preso? Ginaol sa manene mo ng bato, ha?
0: Ay, igun, ano yung maguna sa Chip? Kadadakop ni mo sa kuha, nandiyan yung bato akong bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako nang abrihan, ibutang sa ninyo, ro. O, giflash na yun. Anya, oh, taran!
2: Oh, ingon ana raday na. Ah, dakpon niya hapon takak. Nagdadakag ba to?
0: Dali, dali, dali. Dali, dali. Kitang ibinid siya, naibinid siya.
2: Dali, dali.
0: Asan ba to? Asan ba to?
2: Eto, katong giplas ni ba?
0: Oh, yan, napaibinid siya.
2: Ha? Wala na.
0: Oh, dili ko rin pwede dakpon. Kaya wala kaibinid siya.

0: Ga?
1: Ano?
0: Daw, hindi ko katulog ako.
1: Ay, ambot. Maano ka naman, how?
0: Ay, hindi ah. Kay, sari ko bla paminsar ang utang tanga 2 million kay pare.
1: Awsos ah. Titawgan mo si pare eh. Hambalon mo nga hindi ka makabayad. Para siya naman ang hindi makatulog eh.
0: Ay, abaw. Pero, te.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling?
1: Unsa man itong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatad na po kag lasto?
0: Wala, darling, girl. Ningong biya ko ni mo, di undang na ko, ana. Wala ko gapatad ng lasto.
1: Bantay lang ka, ha? Masakpan tagani ka nga. Nagapatad pa kag lasto, bantay lang yung ka. Ipakaon ko ng resibo, ba?
2: Ayo! Eh, na si Mang Kanor?
1: Nga naman!
2: Mang Kanor!
0: Ay, tat!
2: Mikaon si mong numero! Daog ka, 23!
0: Mau ba?
1: Kanor!
0: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga, ayun nagpatad og lasto?
0: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James. Ako kita yan. Tanawa ni Gawas, di natay pamugas.
2: Unsa man mang Kanor, pakaunin mo ni o pakaunin mo ni.
0: Talira ko, darling. Anong di man ni mo ihatag ako? Aman na, ambil na. Oh, ihatag na sa kong darling, tanang daog. Ihatag!
2: Darati o!
1: Oh! Kana ba? Ambil na ba?
0: Problema ni ako asawa. Balimbing po ni kayong dako.
1: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kauna ni mo resibo?
0: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking mukhaog resibo sa last to.
1: Ah, daog. Di ay ha. Ambil na resibo kan, ani.

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo. Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
0: More sa tanghali.
2: More sa tanghali.

0: problems.
1: Kung si crush na ganit mga pabor. Wow. Sige, wala problema. Free ako every time. Pero kung si nanay na ganit magsugo, karoon lang blanay. Kapoy pa ko, sakit lawas ko ng tuon po ko kagabi.
2: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
3: More
2: sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: kalain man, tas ang damgo ko kagabi man. Dutayan ako kin bangungot.
1: Oh, nga man, anong damgo mo aw?
0: Nagdamgo ko nga. Natapulay ko nung kamo ni Aga Bulak. Kunsing ako nung makadaog. Amo na makadate sa akon.
1: Ay, te, daw ka nami man ang damgo. Dula man da malain nga da bangungoton kagid.
0: Anong hindi man malain, gidya eh? Kay ikaw ko nung nagdaog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: usa ka pirata ang gi-interview ni Mang Kanor.
1: Amay nga daw ni mo, sir. Ganong pikastil ni mo kahoy man.
2: Ah, naigo ni sa bala. Unya, giputol, gilisa na lang og kahoy.
1: Unya, imong toong kamot, sir, na may hook.
2: Ah, naputol ni sa espada. Diha nga doon ako'y kaaway.
1: Ah, unya, imong pikas mata. Doon naman na itom nga tabon.
2: Ah, naithani og langgam. Unya, nabuta.
1: Unsa, makabuta din ang iti sa langgam.
2: Gilugod mangod ako sa kong toong kamot.
1: Padabay.
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: siksing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay! More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Day, kakita ka ng mga anang klaseng lalaki? Day, doon ko ganahan na nangingunan. Sa panahon na mo, wala ginaabot, karong dagan na kayo. Pwede bulingita na kakita to. Napay ariyos na kayo, puno ang dunggan. Napay ariyos sa ilong. Napay ariyos sa kilay. Tarong baga ng klase ng lalaki. Napay pantalon. Gagisi-gisi na. Murag gwetag iya. Murag kasulubog tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klase ng lalaki? Nagduda ko kanatawan na kung dili na choy-choy. Adik yun na, adik. Dejog ko ganahan na ng mga adik-adik o purma. Dejog ko ganahan.
3: Ah, nung kanor, uyab guna ko na.
2: Bao ba? Mao na gitawag na to nga ay. Mahilig na doon kay mga lalaki rin sa ay. Ako kung panahon na nako, magpatatupo kong ikonana, kasukunot na magkukupanin. Namdala na sa kong panahonan, punon ko po rin ariyos sa akong dunggan, pero yat-yat na mga itagdalunggan, lain na tanawon. Mao na mga artis na tao. Mao na klarong matsog yun. Tanawo, way kiyan. Mao na saktong lalaki. Okay kayo. Okay kay Katoy.
4: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
5: More sa tanghali!

0: kabalo ka dong. Huwamang di ko mahangol ba, wa takagipugos nga maako ka. Ang ako lang nga maimo ko.
1: Ana!

0: maluoy ka, hindi pagabutang ang ipon ko.
1: Totoo, hindi ka mahadlok, Ariho. Hatagan ko ikaw sang bulong pang paisog para mangin maisog ka. O, Ari, imna ang bulong.
0: Bejok. Ari Jok, nyanyom ko niya ang bulong mo pang paisog. Gabo, tagi pala Jok ang ipon ko. Kaya mabukagi yung ulo mo. Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor! May buntag, agilan ko!
3: Ay, may ngadlawsan! Agiday ka! Waman ang akong bike diri. Mahalo na ba ito akong bisikleta? Pang cross country na ba ito akong bike? Pwede pang downhill. Ako mo itong bike isakyan atong tawhana to. Gigawat din siguro ito akong bike. Ay, balik nga rin. Ay, kawatan kang tawhana kayo mo gigawat akong bike. Balik nga rin. Madakpan lang yung tika rumput lang yung tika gamot.
1: Hoy, kanar! Unsa'y sigsagit-sagit ni mo diha?
3: Madamay, ako asawa.
1: Ako itong ibaligyay mo hang bike. Kaya wala natin pambayan sa tubig o kurente. Unya, malag ka?
3: Mauma, darling. Mauginisakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po ko ka-biking roll. Kihago kayo. Jogging na lang ko para dilipagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills sa maputlang kurente.
1: Grato na ganito pagbaligyan ako. Para mahalin tayo.
3: Mahal kayo kong palitan. Okay kay darling, kay kong mahalo ni mo, doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos ron, kay wala naman ko'y bayit. Tama yun ngayon mong ibarato. Kalugi na lang yun ito. Wala yun ako asawa, yung maglagos.

0: sa kaadlaw. Nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Sorry.
2: Sorry, Tre. What are you sorry for?
1: Abi siguro ni magbulok ko, ha? Sorry, five.
2: I think you are sick.
1: Sick daw. Sick's gani.

0: Hugot pa more!
1: Malapit na naman ang Pasko. Manlalamig na naman ako sa'yo.

0: Nang, pwede ka pangaluyag sa bata mo?
1: Ah, hindi lang to ah. Kigaskwila pa na bata ko.
0: Ate, sige na nga. Hulaton ko na lang ko na buhi niya na.
1: Abaw, perti.
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamarulang.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, Mang Kanor, sabi problema ni mo, murag lain magkagtinanawan.
3: Day, dugay na kong palit-palit na imong isda. Tanawa na good na imong pirit. Puti na kay hasang, lospad na kayo. Lata na kang tiyan o tanawa. O sa may tanaw ni mo ana, dili na dubok. Pakanoon ko ni mong dubok, pakanoon ko ni mong isda nga. Kulang na lang na dubol dead na. Usang klase ka manindang isda. Isombong takas barangay, ipahipos ka niyong mga panindang isda. Kaya ka panindang kagdubok, napay mong muro-muro, di niyong pasangan. Otro sang dubok, sa klase man ka.
2: Tarong-tarong ako, Mang Kanor, ha? Sige na ba kang kuwag-kuwag isda, driway bayad-bayad? Kunyag singlon, tanuhon ka, drarot. Sabay!
3: Nilidaya nga kung ingon mo, ni gusto na kong isda. Kanang pilit nga, pagsumba pala ni mo, baho palang katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait. Itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami kayo, mo ni isda. Hasang palang, pwede ng puti ah.

0: Juan, may taning na ang buhay mo.
1: Wala na bang pag-asa, Doc? Ano po ba ang dapat kong gawin?
0: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bungangera.
1: Bakit, Doc? Gagaling po ba ako nun?
0: Hindi, pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay.
2: Aba! Puwerte!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Nothing but the greatest.
4: Mga hits ngayon.
3: Chill ka lang with only the hottest.
4: Isn't it amazing? More sa hapon.
3: More sa hapon.

Flow J, Popsy Dog, Sex Beat.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Uy, kinahan yung kay koning bayabas ako silingan ba? Kay nom-nom ko ato estudyante pa ko nga sige kong pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Mone, hinog na musakit ang akong ipon. Karungwaan akong ipon. Pwede na kumukaw dyan kang bayabas. Ah, gusto. Kaning akong sinilas na lang. Nabayon ta kang sinilas bayabasa ka. Kalawgaw. May sulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao di haro?
3: Mangkanur! Mangkanur!
2: Ay, bitoy!
3: Nabayan sila iro di amang kanur, mapakan ka!
2: Iro, kagagmay anaw, tanaw, paminawa ng paghot. Cute kay paghot. Basing itahan ko ng chinilas, bakitoy kitoy pa na. Ako nadlo ka ng ilang iro, bitoy. Namukat-kat ako. Baka, panamay, kanakaw sa ilang iro. Toy, maluhay ka, toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Tuy, ayaw itong pamaakong tinawag, Tuy. Kaya makagabain tao. Nanay, ito akong pandre nga kung ibutang agbitsin. Lukas, takas, takoy. Tuy, na ko'y pan, Tuy. Ikaw na, Tuy. Lamikin akong pan, Tuy. Ayaw, Tuy. Ay, kupaka. Ako'y bukawan sa pan. Madami mo rin reaksyon ako kung kalipong. Tuy, okay rin yung malipong ko ng pana, Toy. Ilang kupaka, Toy. Ha, Toy. Ayaw, Toy.
4: More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na Everything On End Radio Show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
6: Fully Loaded ba ang gusto?
0: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: More sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: boha ko na na. Tuod ba nga hayo eskwelahan? Nahatagin respeto hai mo pag naagi ka?
1: Aba siyempre, tatay.
0: Astig ah! Ano man ang inaginyaya kan?
1: Mabuhay ang mahal na reyna!
2: Sikat!
3: More hits, more fun, back to back.
2: Swap na swap.
3: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: on.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Tumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Umanoy.
3: Ah, busugagi na ako. Uy!
1: Patot na kamumho pa nga.
3: Kalami. Oh, Mang Kanor! Hanggang loose pad na makadas kagutom. Rawa ko! Butod na kagong tiyan! Buwak ang likod sa kabusog!
1: Kalami! Tisatot, asa man ka ni kaon gawa makikwarta?
3: Starty lang na, Mang Kanor. Kita ka ng lamay diha. At ito lang dito, hilak-hilak, ina, close kayo mo sa minatay.
1: Oh ba?
3: Oh, lakaw na yun, kaya para mabusog po ka.
1: Okay, tot, salamat. Kanaraman na isulti. Dali na kayo na. Ganong ibiyaan ko di mo. Laman lang ka manangis ako ang ibiyaan na di ka. Mura ka nung saraman taong tanakuyong.
4: Bay, ikunsa mali mo nang namatay?
1: Kabalo ka close kay Miyadi. Nagdulog pa manggani Miyadi. Sa sobra na mo ka close.
4: Unsa? Nagdulog pa mo, ana?
1: Oo, luhagan pa manggani kay ni matulog. Anong ibiyaan ko di mo? Makakaon na yung koron. Gutom naman ko kayo. Mahilak pa yung ko para pakanoon ako.
4: Close na ha?
1: Close lang eh, may. Kusog ba magani kayo ni Mananday?
4: Gitan na yan, Bajog ka? Kapala ba kang asawa na ko na?
1: Oh, ma, madamay.
4: Dulog na nga.
1: Ayaw, na. Ayaw, bago kayo na.
4: Ipansak na.
1: Ayaw.
4: Tupan mo.
1: Pag-ausak ko na rin. Pag-ausak ko.
5: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan! Ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa puro kanyog ko.
1: Ay, Manayber! Nagahanap man sa natabi kay signal.
0: Aw. Oh.
2: Pagkalihis nin 5 minuto.
1: Manayber! Pakusugo ng signal duman sa puro-puro kanyog mo.
0: Aw, oh, Ingoy! Ang paguna ko, signal ang hanap mo. Aw, oh, nata, may dara-dara kang duwang buhok na nyog.
1: Aw, oh. Iyon naman tabi ni Manayber, so panload ko.
0: Lansyan! Nautakan mo naman ako, Ingoy. Nautakan mo naman ako, Ingoy.
3: M.O.R. For life!

0: dong. Kapila tagagingnan dong ba nga mag-life jacket na gigkadong? Ha? Ano man? Kay malumos yung kasakong gugma ba?
1: Ana!
2: Mix of Rock.

0: Duk, main handphone.
1: Oh, main handphone ka na, ron sa may ato.
0: Doon na lagi kang problema, Duk.
1: O sa may problema ni mo?
0: Kada magbasa kong newspaper, Duk, di na magkakaklaro sa litra. Mungit-git man ang akong pananaw.
1: Asa mo na kagabasa ng newspaper ka, Nor?
0: Sa sinihan, Duk.
1: Ang dama!
2: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
3: Mix up rock. Mix up rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, Mangkanor! Giyang-giyang malagi ka!
3: Ah, lagi? Natunog kong lansang, oy! Sakita na, oy! Say sakit? Wala eh. Ako masakitan, Mangkanor is my name. Bini mo ba sa sakit?
2: Na, makatitanus, Romana.
3: Wala lagi sakit. May magpareha ko ni mong talawa na sa manay ka.
2: Kalintura lagi ko. Ano nung pag-check up ko dire?
3: Oh, talawa? Ikaw yung kalintura lang gani ka? Pa-check up ka na yun? Mas grabe niyang ako akin na tunok yun ng lansang.
2: Unya, di ka mahadlok ka na, Mangkanor. Maunsa ka.
3: Kung sa mahadlok mo ba? Say magunay kong kahadlok ka isog na ko.
1: Next, Mangkanor. Dito ho tayo, sir.
3: Ay, tama-tama kay ako na. Uy, kahubag sa nurse. Hubag kay gagtang para mag-tower horn.
1: Unsa pag yun? Oh, sige, sir. Higda na, pwesto na. Di pa ka mahadlok check-upon, sir?
3: Ganun mahadlok ko ko nga kaisog na ko.
1: Oh, time pa. Ayaw sa glihok, Mangkanor, ha? Oh, ania na ang syringe, oh.
3: Kadako sa dagom.
1: Oh, ayaw nagluwag, ha? Ayaw nagluwag. Kaya ako na nag-i-inject ng anti-tetanus.
3: Ayaw kadako sa dagom.
1: Oh, ayaw na, ayaw na.
3: Kadako sa injection. Di na ko na kaya. Di na ko na kaya. Magpakuyap-kuyap ko. Ania.
1: Hala, nakuyapan si Mangkanor.
3: Ibigtig mo yun ang akong acting. Napakuyap-kuyap. Di na ko ma-injectionan.
1: Ay, salamat. Nakuyapan na si Mangkanor. Di na ko malis nag-inject, ani.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Kabalo ka pre. Bob de Binas, gid kuya mo. My wife is an angel.
2: Mayo kaya pre? Ako ya, pre. Di malas?
1: Nga na nambal mo nga di malas ka, how?
2: Di kay buhi pasawa ko.
3: Abaw! Puwerte!
4: My Only Radio plays more.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.
6: Don't take it personal, but

0: Anyaman, dengar. Ini kena teman yang Anyaman ini.
1: Karoling!
2: Dai. Dai tabik magkiroling.
3: Sunod na banggi.
1: Karoling!
2: Aka na nga ning hindi pwede magkiroling. Pag buminali ka mo didi, isarapit ko ka mo sa Christmas tree.
3: Asin sarupang banggi.
1: Karoling!
2: Makulitong ka mo bata, dahil akong sinsilyo. Abir daw, sige. Kiroling na ka mo.
1: Jingle bell, jingle bell.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kani mga batanong sa panahong karo? Hila yung kay gubot. Magsige na lang, Ryan.
3: Uy, tiguang! Tabis-tabis mo nga! Astig ka! Chuy ka
4: nila! Tiguang!
2: Galaw-gaw ni mga bataan. Nagtuo siguro di kumusukol ng Ryan. Was sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Ryan, tayo gusto! Ibton ko ning madrikakaw din ang bunala sa mo! Ito mo di kumusokol! Bunala sa mo ning madrikakaw! Balik mo! Mga talawan! Abi kong isog mo! Balik mo! Mga talawan man din mga bataan eh! Pasong isog!
5: Hoy! Hoy, tigawa! Ikaw na nag-leader-leader sa riot niya, ha?
2: Ah, pandamay. Ay, pulis. Ah, o siya nag-leader-leader sa riot, sir? Maguragay kung niagi na rin pasanginlan matadayon. Damay man dahil si Billian.
5: Ah, dili. Ikaw itong nakita na ako. Ikaw itong nag-uppercut sa batanon.
2: Ah, katunggi-ingani na ko, sir. Katunggi-wala pang pinga-ingunani, ha?
5: Kada.
2: Katunggi-ingani pinan. Doon ito doon ay rin. Bawa na.
5: Ikaw yun to.
2: Katong nagbunalog, madrika kao, sama ni.
5: Ikaw yun to.
2: Katong kauman at mga nanagan, sama ni. Mudagan akong pakusog.
5: Unog ko, buhokan ako. Balik ka rin.
2: Mahala ka na.
6: More Sakabi Express.
7: More Sakabi Express.
6: More Sakabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: Wala ka mo labot kung type ko siya. Sa trot lang, siya gani wala labot sa akon. Kamu pa?
5: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Kamo tong nagapasuyop sa mga septic tank, no?
1: Sir, kami to, ho. Ano, tani? May pobre kasama, may pasuyop ka na, sir?
0: Mamangkot ang tani ko, ti. Ano sa buro yan?
2: Puwerte!

0: Pulutoy!
1: Yes, ma'am.
0: I-English mo nga to.
1: Mm. What do you want me to English?
0: Aba! Sige, tistingan ta. Mm. Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Piece of cake. The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
0: Wak-wakin ka natin, makakita mo!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Dausan naman ay napuno na manig aso ng akong panimalay! Nabulit na manig aso! Diyos Mario, si pag ako mga hinalay, nanibaho naman yung aso. Dausan. Hoy, kaysa may nagdaog-daog na si Gawas. Ha? Kamalo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya kong balay. Hoy, Dong, ikaw bataga. Ikaw nagsindi-sindi ng mga sagbot, ha?
3: Mang Kanar, dili man ako ang nagdaog, ani. Imo mang ugangan.
2: Mau ba?
4: O Kanar, ako nagdaog, ana. May problema? Gusto ka, yapit akong daog, ha?
2: Ay, ma, ikaw man din nagdaog na. Dako kayong tabang na imong ibuhat, ma, para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tungod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni.
4: Ano kaya huyaw pa makaliha?
2: Ay, wala, ma, akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayo kasi mong pagdipaging diha. Ay, pagdaog diha. Okay kay ka, ma.
5: Now back to the music faster.
6: Ang bilis.
5: This is More Sagabi Express.
6: More Sagabi Express.
5: On My Only Radio.
7: My Only Radio.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Pastilani mong tikyuha ka, ganun namatay pa man ka. Ganong ni Panaw pa man ka. Pag-unsa na lang ko rin wala na ka. Kung wala palang unta ka namatay. Kung wala palang unta ka namatay.
2: Ano mo naman kanurug wala pa namatay?
1: Buhi pa unta ka.
3: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Darling!
1: Oh!
0: Darling!
2: Ano?
0: Hilinga ba ya ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
2: Punduhi daw ako, Noy.
0: Natakman.
2: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugman.
0: Iyan sana.
3: M.O.R. Good life!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, do, ikaw manday na do. Aw niya, okay, pass all right.
2: Mangkador, kailan man kang Rambo no?
3: Ah, kato si Rambo? Sos, kasi mago di kaila to. Halos tanan man kaila niya to kung siya ka. Hambugayro, di palitan na ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa, abug-abugan na lang tanan magian niya. Pati hambugayro, batahangin.

0: Doon kayo. Ya, mahilig ito magpasuya. Pasuya-suyaon lang ka ito. Ingon siya, tagano ka siya chika, babes. Katong mga mutya daw yung ipanguyap, mga binibining. Pagkabugirawa, may agi bata. Sana po, Kastorya, may lag na isa. Tapsing pa dyan. Mag ito'y pinakawipulos, wag inada itong tuhan na ito. Muna di, daw ko makagamigo ito. Nganong nanguta naman kakirambo? Nganong mandiay?
1: Kabalo ba ka, Mangkanur? Nga may panaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
0: Bawa ba? Pagkaluit tawana. Bagi na ito matagdang panahon. Putan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. Kaya gani mo mabala ng panahon. Sa tinood lang. Maurag ito'y ganahan ako desto ba? Gawas ni mo. Magamutan ba ta? Sayang kayo. Sayang yung kaysa. Matinabangon kayo. Pagkaluit ni Rambo. Wala dito ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayaw yung tawag kong bisita, Rambo. Maluot ka, Rambo.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Sa tahaw kan.
2: Barakbaka!
3: Oh! Oh! Sumugo ka na! Halibutan ko'y ka! Sumugo ka na!
2: Hindi! Hindi ako susugo! Sagkad hindi mo na spell ang ceasefire! Spell ceasefire!
3: Ha?
2: Spell ceasefire!
3: Mayroon pa mo! Sama mo! Wala! Hindi ko hindi! Bakal sa! Bayulat pa ako pala! Paral-pala sa kita! Patay kong patay! Padadalang ko na lang kayo ng krisantimong! Krisantimong! Papadala ko sa inyo! Pagka mo nagkatirig back!
2: Weh! Krisantimong! Aber! Spell krisantimong!
3: Ha?
2: Spell krisantimong!
3: Anong krisantimong? Rose! R-O-S! Rose!
4: My God, I hate trucks.

0: Panay! Ito na!
1: Ako ito yung ulo na ako, Panay. Kamata na yun. Bunyo mo na ako.
0: Ay, apa! Mag-aaga kita rin di pala eh!
2: Ako pa rin
1: yung man. Ay, ako kung bakal pa rin kay alak pa rin.
2: Naman, sir, naman!
0: Nay, pwede! Ano ka, Pixel? Ano sa ka makagagawang? Ako maski siya magsusugdig di dahil nanggal ako mauli.
3: Andres!
0: Ay, nanggal ako kan ma.
3: Andres!
0: Jesus!
3: Andres! Uli na!
0: Yan sana, Durdi Malas.
4: Sinusog kang agom, sinusog kang agom. Ole, ole, ole, ole, ole.
5: Yung ole!
6: M.O.R. For life!
7: More music for you and me. Sa M.O.R., there's more.
8: More sa gabi.
7: More sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hambal nila, tanan ko ng mga mahipuson, nasa loob ang pulo. Sa trot lang, hindi pwede nga nagapaminsar sila Danay bago sila magbuka sang bibig nila. Think before you speak.
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Girl, girl, tuluka. Bala nga, giyod ako dako. Yailong, lantawa. Bala daw sapatos.
1: Yala, ipos ka daw, giyod. Kapalapit na giyod sa o.
2: Hi, girls!
0: Kuya Gi, ano na siya? Pony or Converse?
2: Hindi na yun, man. Ang sapatos ko.
1: Hindi, ah. Ang ilong mo.
2: Nyahahay.
3: Abaw! Puwerte!
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
3: Oh, Mang Kanor. Dali, kao na, galimango. Ikaw, low.
4: Crab all you can, eh. Mao ni mong gibring house. Ako aning dako nga parte. Nadi ka ganaan ang isa gihatag ni Toro?
3: Oh, imuhanin ng Mang Kanor.
1: Sinang ka, no?
3: Imuhanin, Mang Kanor.
1: Pasensya na mo, pero di ko mukao na na kay allergic ko.
4: Susaya nga, uy. Lami, baya kayo na.
3: Lami kina, Mang Kanor. Manggilaw ni nga, alimango.
4: Gagan kay nakunod pag ukag ni mo siya ulo.
1: Allergic lagi ko. Di lagi ko mukaon. Ana ka mulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang ning ako ah.
4: Oh, sige, di ka mukaon na na. Apay kaon na yung mga alimango ha.
3: Oh, ito nga ta.
4: Oh, grabe, suruka po ninyo eh.
3: Mang Kanor, manginaw sa amin.
4: Tara, Turki. Gamit na kayo mukaw ng alimango. Ah!

0: ahorita. La mitad.
1: ¡Mangador!
2: ¡Ay, doctor! La mitad de la niña yung ikot. Tambok niya kayo ang kalimango.
1: Ikaw ni mo among kalimango.
3: Nagbitay pang tiil sa limango sa imong ba-ba.
2: Si tiil. Ulay tiil.
1: Ang iyak
2: siguro lang.
1: Ay, ang paak na sa imong ba-ba.
2: Ay, na tiil.
1: Api ba namog di ka magkaon ng kalimango? Kay allergic ka.
3: Ito, Mangador. Masalig pa ka nga ako na makakaon na ng isa. Nagkaroon pati ang muhay mong giyakapil.
2: Allergic bitaw ka. Allergic ko kundi kong kakaon o crabs. Kalabi.

nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Oh, pare!
1: Ano pare, mamanuit ka?
0: Nay, pare, mamanuit lamang.
1: Paguna ko, mamanuit ka.
2: Magpading pare, bungog.
3: Joke only!
4: M.O.R. Good Life!
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pirmi bala nagalingin ang imuulo, nagaburon ang pananawan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagom. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical. Yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive malapit sa salakaan sang overpass.
1: Kapag may you and me, there's more.
2: The soundtrack of your heart
1: more sa gabi
2: is on MOR. More sa gabi.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jean eh. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Thank you so much, contestant number 4. We will proceed with contestant number 5.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, padaplin, daplin, daplin, dire, dire!
3: O sa may violation na kumrad?
2: Lisensya sa di mo. Ibebe ang lisensya di mo.
3: Mag-utan na sa kung si violation ako.
2: Overspeeding ka. Ah, ibus 40 sa isintay mong pagpadagan. Ibe naglisensya ni mo, be, dali eh.
3: Ay, kadali lang. Alangan nga di rin mampun mo mamusil aning dulhogon. Dito mo spatag, alam mo ba ilogin ang sakyanan kay dulhogon gud. Kamog yung mga manakupay, di rin gud mo. Magtago-tago mo sposte, unya. Mamusil na di mo anin yung speed gun para makadakop dayon mo. Siyang klase mo, waga kailan ako. Ha? Taga-media ko, dagang kong koneksyon.
2: Wakoy labot, masipag isa kakilo ka o sa pang-media nila ah. Ampin ang lisensya.
3: Madami din ko madala. Sir, karoon akong kabantay, sir. Si Jericho manining nidakop na ako.
2: Oo, sir Jericho.
3: Mayong-mayong manay kang artista, sir. Tanaw, side mirror, good, oh. Murag dyan, pas. Takilid, Jericho. Oh. Talikod, Mateo. Pangkatisoy, ganyan mo, sir.
2: Oh, mauba.
3: Wapo kay ka, sir. Imong sunglasses, sir.
2: Oh.
3: Murag si Tom Cruise.
2: Oh.
3: Sir, murag daw tamanjiri ko.
2: Mura ganahan ako.
3: Murag yung kag-artista, sir. Oy. Kuya Juan ko kay...
2: Oh,
3: murag yung kag si Kuya Cardo, sir. Kuya Cardo, Kuya Cardo.
2: Mao ba?
3: Oh, good, sir.
2: Oh. Lisensya, lisensya.
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart is on MOR. More Sagabi.

0: 그것
1: 그것
2: 그것
3: 그것 그것
0: 그것 그것
1: Nagsusugal ka ba?
2: Oo naman, matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa pagmamahal mo.
4: Who got that more?
5: Easy as 1, 2, 3.
6: More music all night.
7: Para lamang ABC.
6: Music so right.
8: More Sagabi.
6: Just the way it should be. More Sagabi. Starry, starry.

0: Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: You're listening to More Sa Favorites on MOR. More Sa Gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing bugpaminaw.
1: Dong, kunuhay dong, bulak ko dong. Oh, tapos, para imo din kong bisbisan sa imong gugma. Ay, i, a. Anna.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Lokdo Waswas Energy Drink, himo sa primera klase nga mga ingredients, kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko. Lokdo Waswas Energy Drink, para sa tanan nga nagapangabudlay, estudyante, trabahante, negosyante, sastre, kag nagaligid lang sa katre. Sod na ang problema mo sa Lokdo Waswas Energy Drink. Inyo mabakal kung mag-ulan sang kwarta.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kung niniso diri ba traffic na kayo? Asa mo kung parking ka dihar ko ga tuyok-tuyok diri ba? Nahurot na niya kung gasolin ang tuyok-tuyok wag ya po kung ka parking diri. Uy, tora, bakanti. Pabor kayong parking anan. O parking ko niya. Yeah.
2: Oy, sir! Sir! Ah! Di ba pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
0: Mau ba? Makulabot! Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto na ko. Bakante man na. Wala pa man ang tagiya. Ganun di man ko nimo paparkingon.
2: Sir, maabot mo gusto ka ron, sir. Niya. Masig, makasabaan ko sa iba niya. Mawadaan kong trabaho.
0: Naabot na ba niya? Naabot na?
2: Wala pa, sir. Oh,
0: wala pa man day mo parking ko niya. Padaplan kay mo parking ko.
2: Sir, ayaw lang lagi, sir. Kikasabaan ko, sir ba?
0: Kahit yung ulo ni gwardyahan niya. Matuog day ka nito. Labong kung mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog day ka.
2: Sir ba? Ayun, sir ba?
3: Chief! O saan mo nagkatangatan diya? Pwede na plenty mo parking ko!
2: Nahala! Anong tag-iya sa building, sir? Sibog na, sir!
0: Ano mo nagtag-iya na sa building? Huwag ko'y labot! Basta ako mo parking ko!
3: O saan mo na? Di na mo hawa diya!
2: Sir! Gawas sa tag-iya na sa building! Kirnil, pagod na!
0: Panamay! Kirnil din eh! Mau ba? Ikaw. Mama ka na sulti, Kirnil Dayna. Ay, sir.
3: Oo. Usaman, unsama ka niya ba? Nanong gatang ata makasumang parkinganan. Usaman, isog ka?
0: Ay, sir. Ang tinaw, sir, buhawa na ko kay kabalo ko ay muha niyong parkinganan. Kanangin mong secure, sir. Ingon siya, dili na ko parking. Ingon ko di ko diha kay imuha niyong parkinganan, di ba, sir?
3: Tama na! May kinasahil ka! Hawa na diya!
0: Mahawa na bitaw ko, sir. Kanangin mo guwardiya magkasabi, sir. Kaya iya ko paparking ko diya.
3: Tama na!
0: Kasi bata ko kaisong nagamura ng nagbuldog ang tangyas building.
4: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life. But learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Beating on My Only Radio.
6: All the hits easy, back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More easy, sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oy, pareng Kanor!
3: Ay, pre!
2: Kaila man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si tiborsyo. Katong hambugiro kayo. Tay nintawhanan na pati hambugiro agyo. Nangutang paginas ko, pabayre. Lauta kayo niya, makita ni mo. Murag si Kensa mo hasta, hastang hambugiro ah. Maglagot ko makita sa naupi, musurok din akong dugo kay hambugiro at kintawhanan agyo. Uya, di lang ka na. Pati pag yung adarita. Adarit, bisag pangit. Andodan ako, pre. Kanang pamilya niya. Adarit na sila tanan. Nagtakod-takod na. Maugin na silang mga kaliwata, mga darit, mga palautang. Surok din akong dugo, makadungog lang anang pangalan na ba?
2: Mau ba? Ako rin ba nag-apo?
3: Ha? Di ay pre? Apo ni mas diborsyo? Bantog na pre nga liwat-liwat mo, tisoy-tisoy. Tisoy kayo mo kaliwat, pre, no? Unya mga buhutan doon kayo mo, hinimba. Tigod mo, wadyo kong kabatin ninyo nga namoy nakaaway din itong lugar ba? Kanang inyong pamilya, manggihatagon. Tigod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa buto kayo mo gengong ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Nabagoy gengon na na, pre. Bungol-bungol na doon ka, pre. Wadyo ko, nagengon na na, pre. Masigang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Dili ang imo.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Thank you.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: kada pinasi sang palay, naghalinini sa dugo kagbalha sa mga mangunguma.
1: Dugo kagbalha sa mangunguma, ma'am? Ano na yaman? Kadamak man si na, ma'am?
2: Abaw! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: dong. Freezer ka dong. Mano na freezer man. Kay kumakita magugko sa imong smile. Mukaging magugko dong. Uy.
1: Ana.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy tickets for more.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Bakit pa nagkaroon ng gravity? Kung di ka naman mahulog-hulog sa akin!
5: Hugot pa more!
6: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
7: Easy!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Thank you kay Kumari. Ang aking tagadyo ko ni mong chocolate o macaron.
3: Sa ikaw, Kumari. Sige po, hon. Kaya hindi makabalik kong Japan. Tagkan pa kami hatag sa imo ka.
2: Ay, naman, puro pagkaon. Uy, mga perfume, alahas, mga anak ba?
3: Di ba katantong demanding, no?
2: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Nainitan man yung ako macaron sa chocolate o yakot sa ning paghahiyon sa rip.
0: Bili ako humba mo gikaon pista, oy. Gilingig yung kayo. Gilingig yung kayo itong humba ni Bots. Kaysa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima dili sa ripbe para dili ni mangilingigan akong panlasa. Uy, dahil makaroons. Adya, tilawan ko din. Uy, kalambi sa macarons. Kalambi na lang yun. Napag-chocolate. Imported. Uy, kaligod akong darling. Huwag nagsulting na namin chocolate rin. Ako na rin kaunan niya. Pagkalambi sa chocolate, tamis nung kayong chocolate mga higala. Pwede tamis ang yun. Mahinaikan ko yun, diba? Ako na lang ni Hot Don. Sayang po diba si Amigason.
2: Salamat na ka-magic nap na gug ko. Higahit at higalit itong ako ang chocolate og macaroon. Ako na itong kaunon karon. Magtoko sa rep. Asa mo nang ako macaroon? Ang ako ang chocolate? Nuwag ka! Kanyar! Kanyar!
0: Ay, ma!
2: Ito yung kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa!
0: Madamay, sa kong ugangan na ito. Di dito kay darling.
2: Ay, ikaw pa bila itong laing nasun. Ikaw nagkaon na ito, no? Ikaw!
0: Uy, ma, ayaw kong pasangin lang kay wako ni kaon sa iyong chocolate o macarons.
2: Ya, kisa pasangin lang niyo nga nagkaon sa kong chocolate o macarons nga nagkamurit sa iyong malang naong, di ba? Kapalit ng lubi sa macarons. Ha? Tara mo na, keke ni mo. Klaro kay macarons, niya sa pikas ni mong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Kay gutom kay kagako.
0: Kadali lang. Gisongkab sa iring. Ang imong chocolate kong macarons.
2: Ay! Mauba. Iring yun ang nikaon. Dali diri kay paslak na kasarip. Ikaw kong pagkahihot.
4: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: ano man nga lang ko rin balik maalik sa imo naman magkagayo sa masakit ko dok man. Ano mag po na ginabatsyag ko doon man. Wait, doon ay kayo hanang ginito ka.
1: Puro ginapati yung man ako nga ginalay guys. Himo gintumaron man tong reseta ko sa imo.
0: Oo, oh, doki, gintumar ko to doki reseta, doki.
1: Ang ano, ang bulong ko ng reseta.
0: Ang reseta, doki, isang sumana nga laga ako to.
1: May.
2: Aba! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Ma'am. Ma'am.
1: Yes.
0: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
1: Wow, very good ka talaga. Ano dito?
0: Ah?
1: Bakit blanco to?
0: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
1: Ikaw talaga? Niloloko mo na naman si teacher, ha? Mm. Nasaan ang baka at awot dito? Blank baga to?
0: So awot po kaya, madam, kinaon kang baka. Pigparakaon kang baka, kaya naubos na.
1: Oh, kinaon. Oh, hain sa baka, noy.
0: Sa baka, siyempre, basog na. Minali na.
1: Goto.
2: Does it eat all you can?
1: Nag-buffet sa baka, nag-buffet.
3: Ayaw na.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: I am gonna walk and take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Tay Canor! Tay Canor! Naim manok sa kusina! Ikaw ang bugas!
1: Ay, ay, ay! Anak! Bugawa, anak! Bugawa!
0: Su! Tay Canor! Niman mo lakaw!
1: Higil mo lakaw? Sige, hadlaw ka! Hadlaw ka, good!
0: Su! Ah! Ala Canor! May wakwak diha!
1: Magamay ka, bataka!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
3: Tayong

0: harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, magunsa man ta diriya sa kwarto?
0: Ay, nagsapa niya, day. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad kaya kong ulo. Kaya ba, baka mo hilot sa ulo? Kaya magpahilot ko.
2: Niyang anong daghan mang kayog sa amin?
0: Ah, ito yun na, para makita nga tong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni sulod.
0: Oh, ba, wala magkagawa. Ang sanay ka.
2: Hala, Mang Kanor! Naay tubig nga nisulod sa itong kwarto!
0: Ay, panamay naay tubig! Gano'n man eh!
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Kaabi na kayong baha sa gawas! Manggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
0: Ah, baha na dahil nag-overflow niya sa pak! Tara! Magdali ta! Manggawas ta! Ah! Ah, salamat wa ko naabtan sa baha! Daan ako na rin sa atop.
1: Kanor! Nagunsa mo ka sa atop din nasa lodging house! Ha?
0: Ah, panamay ang ako asawa. Time ta nag-patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kaya grabe ang bahan rin. I-overflow ang sapa. Yes, darling! Nag-citizen patrol ko, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panahin sa gabi na dyan kayong bahan ng mga ikala. No, ni Roberto, na delikado ba si nang lutaw na mga foam, pati mga libre mineral water, nang lutaw na.
4: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman, kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy Tickets Club.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: yung tabi isang 40 daw kong gabi kagaho talaga. Maramaw da. Isulot na bisa sa ako ang dalawa sa malayo ng hindi na makatultol magbalik, di ba? At talaka, nakaanagi ko ya.
1: Kapotoch na nga problema, han. At ako bala.
2: Pagkaligad sa pinaka-oras.
0: Ay, dito ba na kumang gabi na wala po? Ay, pakapuli, hao? Oh, bago ka lang, hao. Ang nagabihan ka, git.
2: Ay, han. May lang ako rin to kay. Ba, kung wala ko sa ginsundan nga, kundi in magi, papuli, di taniway ko kapuli, ba?
0: May!
3: Abaw! Puwerte!
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Tay, kanang pwede ko mag night swimming, tay?
0: Oh sige, tugtanta ka mag night swimming. Pero sa usa ka kondisyon.
1: Unsa man, tay?
0: Dili pwede gabi eh.
1: Ana.
2: Tiba-tiba ang saya. Sa natatanging all hits, forever. Ready, set, more. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Kanor! Kanor!
2: Yes, darling!
1: Ikaw sa'y bahala din, he, kay mamalingkis ako!
2: Okay, darling, may problema! Tama-tama, binakaw ang akong asawa. Tanaw na ako ni Dibidi ang ipahiram ni Orc sa kuwa. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahamis ka ni Rosanna Roses. Napay tato pa imo. Pagkahamis na lang yun.
1: Kanor! Kanor!
2: Ah, pandamay, ang akong asawa, bibalik. Yes, darling!
1: Nga nung dugay man yung mabrihan na pertahan ako'y nalimtan! Taisa, nga nung ipaningot man ka?
2: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko na rin. Nag-push-up ko.
1: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na pwede mong gitanaw, ha?
2: Wala, ay. Wala ko'y gitanaw, darling.
1: Wala, di ay, ha? Hinda, be? Ako'y play...
2: Ay!
1: Unsa man eh?
2: Pagdamay.
1: Nga nung naghubo-hubo si Rosanna?
2: Dakbay ko na. Musa man eh, ganun ka naman ang salida. Nalahi man ang akong i-order kay Or. Pirated yun eh lang si Diha na Transformer to akong i-order. Itagagong Rosanna.

travel in style and comfort. Kag siyempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano, gin-design sa mga kilala kag bantugon ng mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kung bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kung magsakay. Gani, sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.

0: Dong, orang dan orang gigi kena masa mental hospital dong ba. Dali adong. Ha? Ano na sa muka? Ambot ba ni dong oy. Kakabo ang namang gugko sa imo dong. I
1: Ana.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: let me be me. If you let me be me.
1: May! May!
2: Oh!
1: Nakatipid ako, kising ko!
2: Nakatipid? Yo! Ano man?
1: Naina ko sa minagay sa pedicab. Sinambayan ko na sa nainis sa pagdalagan.
2: Borodon ka! Kunpil ka ba ganoy antig sa bayan mo? Di mas dako lang natipid mo!
3: Joke only!
4: M.O.R. Your life!
5: What you waiting for?
6: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
6: Dito
5: sa All Hits Carrera!
3: Tara na!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Hello? Yes, babes.
2: Babes, Kanor. Kanong mingaw naman ko sa imuha, oy. Kanong samang kamuan hindi ni sa balay?
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ing na ko pagmuani na ka sa balay kay para diri na tama ni hapon. Unya, ipailahila na ta ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, magtang na putani.
2: Ah, ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pagmuani ka din sa amuha? Ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Mauba! Muana na ko unya din gabi. Diha ko muna hapon, nilailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan!
2: Sige, paabuton ta ka ha!
0: Bye-bye! Kaligil akong uyam, pertigyon kayo. Gusto, muantos ako sa butika. Mupalit ko na nung pang-proteksyon. Para kondisyon.
3: Oy, sir! Ang saya to!
0: Ang saya nito. Ang saya nito, tindiro. Mura ganduka pa man.
3: Oy, sir! Ang saya to, sir!
0: Oy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay tadiha.
3: Oh! Nay, isa ka karton dili.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan kay murag makadaghan yung kwanin mo sa'yo gray ko para dako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Dara, murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time di sa kong pinabuhi, may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot din mo, babe. Hubot kay kagsampo.
4: Ay, dali, babe. Ipailailan ta ka ni Papa para manihapon na punta. Pa, ako ada yung boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Magampo kita. Idukaw na ito ang ato mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka na human og ampo din ha? Wala man ka nag-ingon ako, inga. Diyos nun, di ikaayo ka.
0: Panamay, wama po ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, human lang kag-ampo. Kaya ako na po.
4: Uy, babe, human na ba daw kag-ampo?
0: Wala pa. Mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Huwag dali di ha. Ika-ampo na kayo ko. Bakbakan eh ha.
0: Abi, bole na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Oh, noon sa mga babes.
0: Bole na ko. Lain akong tiyan.
3: Oy, balik din eh! Ibagbakbakan pa ta! Balik!

0: Bauno gulbaan mo da si Imuman, tukar man nervyos to si Imuman. Ay, tura mo daw bagat nung, or ano man, hindi ko man sindihan daw, tamawo daw, kalag, unano. Pero sa tutulang, lang, nung katingala ko nga nga ginatiltig mo ng lapida nung aw.
1: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako, kay wrong spelling ang alan ko.
0: Ebaw, perte!

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

Mahal mo siya, mahal ka niya. Pero mas mahal ang tuition. Kaya mag-aral ka muna.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon, swildo na doon! Mag-withdraw ko! Unahan ako nag-withdraw ako asawa! Pero makakaon pa kong lami! Tama-tama, nana ko rin sa ATM booth. Paslak na lang ko rin ako ATM card. Happy-happy, ginap. Nana ko pang chill-chill.
3: Excuse me, nung. Ako ba may nauna nung? Taas kayong pila, diri ba?
2: Kalit, mga singit, karun kalit na kagbutang na sa mong ATM. Pandamay, taas ba na kaglinya? Kaya relax lang, relax. O, linya ta. Ako ang technician dire. Ako, mag-check up ani ATM machine. Nandili mo ma-scam kay uso na raba kay na yung mga mekanismo ay butang nila dire.
3: Uy, Vito, tama gininu.
4: Tama na!
2: Kalusot nyo ko na. Op, tanawa ninyo. Bigawas ang kwarta. Bigawas ang resibo. Okay, galing nga ATM machine.
3: Galinga sa technician, uy.
5: Salamat kayo.
6: Ay, ate, sumag.
2: Ah, waysa pa yan. Ay, magpasalamat sa kuha. Kaya ko, igo lang ko nagsampol. Para kay kung nahay anomalya. Dili mo maigo, ako lang.
7: Oh!
2: Karon, nakawidron ako. Mag-happy-happy, mag-chill-chill ako.
1: Kanang! Ambi ang kwarta. Ganiha pa kong naglinya din, he.
2: Padamay, ang akong asawa.
1: Nagtuo kag makaisa ka. Ambi ang kwarta, dali-dali.
2: Padamay, ganyan ako asawa. Pakiyasan ako lang kawin ang gabi. Tablang pag-hold up na ako.
1: Magdali!

Umaga! For So Umaga!

0: dos na mi.
1: Oh, no, no. One o, 20. Deko ya kong sinsilyo. One o, 20. 20. One sa imo. 20.
0: Salamat, Tabi. Eh, tiya, sa 20 mo.
1: Anong salamat? Ipasinsilyo mo. Ta ibalik mo sa kuya ang 15.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, Lito. Gani na raman taong kasi ginuktok diha. Naunsa day ka?
0: Problema ko, Brad. Ang akong asawa, gusto maadto sa Manila. Gusto niya magpadugang og boobs.
1: Oh, di kanindot, ana. Ang imong asawa mo sexy na inoon.
0: Sa bagay, no? Murag luod man. Tulo ka buok boobs.
1: Ana.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa